0: Fez Suzy?
1: Fez Suzy, fees ay poi, bachelor matam lose ay poi, papa kineno sari ponantu bari boyadu.
0: Abo, anto ko pa fesa? Zar maakura supichara de?